0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Relax, unwind, and feel the music. Summer's Best FM Station 104.7 Dream Radio.
10: It's Dream Classics all day Sunday on Dream Radio.
11: Dream Classics on Dream Radio.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio Time. It is now 10:55.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Pinoy, Pinoy, Pinoy.
1: What if kalmahan lang natin, let's go. Dito, masaya lang, kahit may lahat. Na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman, Pablo.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to early wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
7: Philippine Standard Time, it is now 1 o'clock at narito ang ating Dream Balita. Nakataas na ang security alert ng U.S. Embassy sa Manila matapos masawi ang dalawang Filipino-American sa engkwentro sa pagitan ng militar at New People's Army or NPA sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Dahil dito, pinayuan ng embahada ang mga mamayan ng Amerika na umiwas sa mga lugar na may aktibong operasyon ng militar kabilang ang Negros, Leyte, Samar at Mindoro. Itinuturing ng US at Philippine government ang NPA bilang foreign terrorist organization na binanggit ng embahada na dapat maging maingat ang Amerikano sa paglalakbay sa mga rural area at agad umalis kung makakakita ng armadong grupo. Kasabay nito, naglabas din sila ng demonstration alert kahapon kaugnay ng Labor Day protest sa Metro Manila. Pinayuan ang

And you're still listening to 104.7 Dream Radio. Sikat! Isama pa rin si Ate Jersey sa programang Dear Dream Kada. And time check is now 1:23 in the afternoon as of May 2, 2026. Dream Kada's oras na para magbasa tayo ng letter of the day. Kung ano nga ba ang kwento ng ating letter sender? Well, ito ay babasahin ko na.

dekada. Ako po si Nadia. Isa po akong misis na naguguluhan at nasasaktan sa sitwasyon namin ngayon. Matagal na naming pangarap ng mister ko na magkaroon ng sarili naming bahay, yung tahimik, may sariling espasyo at makakapagsimula kami ng maayos na buhay bilang pamilya. Pero kontra po rito ang biyanan ko. Ayaw niya kaming umalis dahil sino raw ang magbabantay sa kanya, lalo na't may sakit ang biyanan kong lalaki. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon nila. At hindi ko rin kayang pabayaan sila. Pero parang kami naman ang hindi makausad sa buhay.

Balanse ang responsibilidad sa magulang at ang pangarap naming mag-asawa. Humihingi po ako ng payo sa inyo, nagmamahal, Nadia. Well, Dream Getters, napakinggan nyo na ang kwento ni Ate Nadia. Ang problema ngayon ni Ate Nadia ay gusto nilang bumukod na at magkaroon ng sariling bahay. Yun lang ay ayaw ng biyanan niya dahil nga wala nang mag-aalaga sa mga magulang ng asawa niya. Well, Dream Getters, ano nga bang mapapayo niyo para sa letter sender natin for today na si Ate Nadia? Ngayon na hindi alam kung anong gagawin at humihingi ng tulong or payo sa atin. Sa mga Dream Getters natin out there, sa mga bibigay ng piece of advice, you can send it through our Dream text line with these numbers or 921-419-6566. Or you can just comment down below your opinion or piece of advice over our Dream text line na nakapost ngayon. It's 104.7 Dream Radio. And later on, when I get back, of course, pag-uusapan natin to. Dito lang yan sa 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Getters.

You're still listening to 104.7 Dreamer Radio. Isama rin si Ate Jercine sa programming Dear Dream Kada. And time check, it is now 1:55 in the afternoon as of May 2, 2026. Alright, Dream Kada, oras naman para magbasa tayo ng mga piece of advice para sa letter sender natin for today na si Nadia. And of course, coming from Miss Lovely, sabi naman ni Miss Lovely, hindi madali ang mangarap ng sariling tahanan. Sa katunayan, natural at mahalagang hakbang iyon sa paglago ng isang mag-asawa. Ngunit sa kulturang Pilipino, hindi rin basta-basta napuputol ang responsibilidad sa magulang, lalo na kung may sakit. Totoo yan. Ang problema ninyo ay hindi bahay kundi balanse. Hindi kailangan mamili kung sino ang iiwan. Ang dapat ninyong gawin ay humanap ng paraan. Maaaring kumuha ng katuwang sa pag-aalaga, kamag-anak o caregiver kung kaya ng budget. Magtakda ng schedule ng pagbisita at pag-alalay. O kung posible, isama ang biyanan sa mas maayos na setup sa bagong buhay or bagong bahay. Ang mahalaga ay malinaw ang usapan ninyong mag-asawa at iisa ang direksyon ninyo. Huwag hayaan ang pangarap ninyo ay masakal ng guilt, pero huwag din kalimutan ang utang na loob. Tandaan mo, ang tunay na pagmamahal, marunong mag-alaga pero marunong ding magpatuloy. That's coming from Miss Lovely. Alam nyo guys, totoo yun. Sa kulturang Pilipino talaga, parang unspoken rule na yun, natutulungan natin talaga yung magulang natin. Especially when it comes to worst scenario na may mga sakit na yung magulang natin at matanda na kailangan mag-alaga. No? Kailangan nila ng katuwang nila sa buhay ngayon. And naiintindihan ko naman yung gusto ni ate na magkaroon ng sariling pamilya. Ayun nga, yung paano siya i-insert no, sa pagbibuild ninyo ng bahay at the same time, yung responsibility or di kayo yung obligasyon o utang na loob, no? And I commend you ate na i-insert pa rin dun sa part na tinutulungan ninyo yung magulang na ng asawa mo. And yun talaga yung sinasabi natin na hindi na natin kailangan sabihin pa. Especially na nandun yung magulang natin nung time na pinapaaral tayo, pagkain, ganyan. It's time to reciprocate, but at the same time, future din yung inaalala ni ate or sariling bahay or sariling pamilya. And most of the people here or our listeners ay naiintindihan ka ate. And tama nga yung sabi ni Ate Lovely na kailangan nyo lang balansehin lahat. No, kailangan nyong balansehin lahat. Kung kaya man kumuha ng mag-aalaga, kung sapat yung budget, ay pwedeng-pwede naman yon, di ba? And ayan mo, busa na tayo ng oras sa Kakaloka. Muling magbabalik si Ate Jerson to continue with our piece of advice only here at 104.7 Dream Radio sa programang Dear Dream Kada.

Dreamcat and time check. Dreamcat, as it is now 2:26 in the afternoon as of May 2, 2026. Alright, Dreamcat, is continue pa rin tayo sa piece of advice natin para sa letter sender natin for today na si Nadia. Coming sa ating texter na 0551, sabi niya, maaram ka, Nadia, mas maupay it adalagi hapon ka mo hit poder hit iyo kag-anak. Kay mas mabubuligan niyo hira at the same time, mas malilasit iyo gasto kung magsasarili ka mo. And that's coming from our texter 0551. Thank you so much. Wala ko, ito lang yung masasabi ko, no? Again, walang masama mangarap sa sariling bahay at pamilya. And wala ding masama kung tutulong tayo sa binan natin. Of course, bagat aton na ito parang unspoken rule, again, sinasabi ko na hindi naman siya sinasabi na utang na loob, pero parang, you know, it's by nature sa atin na tumulong sa pamilya natin o sa, ayun, sa binan man natin, no? Pero yun nga yung sinasabi ni Miss Lovely kanina is mas maganda pa rin yung nababalanse. No, hindi man at all times, pero at least andun kayo para sumuporta. Naiintindihan ko naman na gusto niyo nang magsarili. Pero as much as possible, kung hindi man kaya magsarili or kaya naman at the same time kaya niyo yung tumulong, tumulong na kayo, di ba? Hindi naman mahal ang bayad kung tumulong tayo. Andun yung kindness, andun yung heart, yung passion natin dun sa family natin. And I commend you, ate, for being honest with yourself, no, na gustong magsarili. And I think need nyo pa rin pag-usapan ng asawa mo kung paano nyo matutulungan yung parents niya. At the same time sa'yo din, maganda sa'yo sa part kasi parang wala naman akong may nabasa na parang nagkakaroon ka ng problem dun sa family mo. Pero I think need ng support ng asawa mo. Need ka ng asawa mo ngayon at the most time na kailangan siya ng pamilya niya. Hindi ko naman sinasabi na unahin yung pamilya niya, pero may times talaga na hindi natin mai-ignore yun or maging nonchalant lang tayo, diba? Wala namang bayad sa pagtulong, no? And from time, I know madadaanan mo din yan or mararanasan mo din yan. Choose between your family and your parents. Pero I know for sure nandun din yung asawa mo para sumuporta sa'yo. Ayan, maganda yung advice na balanse yung lahat, no? Kung kaya sa budget, tumingi kayo ng, kumuha kayo ng makakatuwang dun sa family ng guy, ng asawa mo. And, ayan, mas much better sana kung malapit kayo, no? Para then matututukan ninyo yung family niya. Right? And, yun lang. Speaking lang. Dito, opinion ko lang yan. Kasi wala namang family si ate. Nakakatawa. Pero sa inyo, yun yung nakikita ko na parang doable, no? Yung makakaya ninyo. Bigyan lang yun ng time, ng schedule, ganyan. Na, baga, panginano, anay, kamot iyong mga kag-anak. And thank you so much for that letter. I'll be back for the bit, but for the meantime, just enjoy the music that we're gonna play here at Dream Radio. Only here at 104.7 Dream Radio sa programang Dear

Ayon sa pulisya, nahuli ang suspect matapos salakayin ang compound ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Bit-bit ang search warrant, nagsagawa rin ng inventaryo ang mga otoridad sa mga kukumpiskang kagamitan gaya ng mga gamit sa rebranding at refilling ng mga bakanteng LPG tank, pintura at isa pang tanker. Dumalo rin sa operasyon ang kinatawan ng isang petroleum company. Ayon sa NCRPO, maaaring managot ang mga sangkot sa ilalim ng Section 43 ng Republic Act 11592 or LPG Industry Regulation Act. Samantala, tumagi naman ng magbigay ng pahayag ang kinatawan na sinasalakay ng kumpanya.

mga hardworking peps natin dyan. Nako, Wens, na lang ang pera. Paano aabutin sa susunod na cut-off? Anyways, thank you so much sa mga kawang manggagawa natin na walang sawang nagtratrabaho. Hindi lang para sa pamilya, kundi para sa kanila din, para sa future nila. And speaking of, mamaya na natin pag-usapan. But for the meantime, just enjoy the music that we're gonna play here, because coming up next year's Good Riddance, requested by Ati Ash, only here at 104.7.

Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
1: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
2: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

ini-make sure ko naman na nami-meet yung bills at bayarin namin sa bahay. Nakakaloka, no? Pero, speaking of, sa mga breadwinners natin, no? Nagdodoble kayo. Ayan, i-honor natin sila, especially nung Labor Day. Yes, i-honor natin sila, no? Grabe yung intense ng trabaho just to meet up with the expenses, yung bayarin, at kung ano pa mga anonymous, ayan, we salute you sa mga breadwinners dyan. Sana all. No, if hindi naman kaya ng isang trabaho, dalawang trabaho, baka maubos ka naman dyan, no? And yung piece of advice lang, make sure mo lang na makakahanap ka ng sustainable and at the same time efficient na work na, you know, mag-meet yung daily expenses mo. Piece of advice lang, kasi parang lahat naman tayo, we do something na ginagawa na natin araw-araw, trabaho, work, especially sa mga nagtatrabaho yan. Namimension ko parating yung trabaho kasi Labor Day nga kahapon.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes, sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499. O hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
2: Just give me one more chance.
0: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
3: Philippine Standard Time, and it's now 5 o'clock at narito ang ating Dream Balita. Itinuturing na reasonable ng isang grupo ng mga magsasaka ang pagtaya ng maaaring umabot sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas pagsapit ng September. Sa panayam, sinabi ng magsasaka party list chairman attorney Arhel Kabatbat na bagamat may pagtaas sa presyo, makakatulong ito sa mga magsasaka upang makabawi sa patuloy na pagmahal ng mga gastutin sa produksyon lalo na sa pataba o abuno. Gayunman, nilinaw ni Kabatbat na hindi na rin nangangahulugang ito ng malaking kita para sa mga magsasaka dahil nananatiling mataas ang presyo ng farm inputs. Aniya, kung magtitipid naman sa abuno, tsak na mababa ang ani na lalo na rin makakaapekto sa kanilang kita. Umaasa naman ng grupo na hindi nalalagpas sa 60 pesos hanggang 62 ang presyo ng bigas upang hindi na rin mabigatan ang mga mamimili. Ayon sa kanila, ang layunin ay makamit ang pagtaas na presyo para sa mga parehong magsasaka at consumer. Ipinahayag din ni Kabatbat ang pangamba sa patuloy ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng domino effect sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin kabilang ang bigas. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Relative, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
4: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan.

0: pintahin. Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hi ha later.

0: Dream Radio time. It is now 7:29.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
2: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray,

0: Dream Radio time. It is now 8:01. Dream Radio.
1: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance.
5: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now. SVIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt, and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

0: Dream Radio time. It is now 5:58.
1: Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:30.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na.
1: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal ang pala.

0: Dream Radio time. It is now 7 o'clock.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.